0: ni pa furo ka etua ka se ntiade no de e me ebo no wono mo edibia ka ho me no na fa so ka se ebo dem ye bisa eni gana fo nyina asa nyebia no se ekoba se to ka se ntiade mu a e ye gana ban eni asuye ya ehwe ka akoba die nsem so ama afei empanyinfo a wono mo dedadeda ahyen e kan wono mo kua wodo na no ene wono mo kosi jinae no wono makere se ebo sei percentage sei ena momfa nka ho na manuguma me no kasai e ya bia wono mo mpanyinfo no kura kasai wonya abotre kakra nka bosumi we entwam na afi omahu de ombeye omo na enso efri ke nust eba abre projection eno de yenim kura no me 7 Ghana cedis ena wono mamma so e de ko 10 Ghana cedis a adaje ni poso kura enam so ama yene enipa no bia wono mutu asentiade no ani adoba fo ne wono ka ho ni nyina bi atwetwe nkomo enti yenko na yenko tie ensam a yene ye tie fo atwetwe nkomo edifa ka asentiade a watutumu ekosuri ehu
1: Kame fa ese rufu eno no na ka ofa na ke fuo tibi the text no ebe je fancy so much with Dr. Mensa na mo mo he enyumre so de a enyumre be from he going no komu ha se si ni ejuma se go enyumre Dr. Mensa o tabu o mo pe ya no mo je bim le komu e bi gifu ki so bi so apa e no ma fe ki do enyumre a